Ahisemo se ni kuge chisahazi tatu n'umunota umwe ni kundanga gihe muri studio za kadi yagahiza ku isoko y'ukuri. Areka nizere ko kiriko muragirana ibihe byiza n'isamirizi yanyu isamirizi yacu. Ahisazi tatu zirarenga umunota umwe n'umwanya w'ikiganiro tumira wawe aruhuka isabato. Nizere yuko rero hari benshi barindiriye kugira ngo batumire bagenzi babo inshuti zabo ababanyi ndetse n'abandi bari kure mu kubifuriza kuruhuka umunsi w'isabato kandi atari iby'indwi gusa ahubwo ari kuruhukira muri Kristo Yesu nk'uko abidusaba. Imana rero ikomeze kubana namwe. Muratwakura ku nimero 62 ubusa gatandatu kugira ngo mutumire inshuti n'abagenzi.

0: neza hamandi nitunza mu gitanga cyabubanza hamandi forije akuruhukana isabato na mudogo kumushure nyandwi n'umuhungu wiwe n'impaye na wakamye kumabare umunwanyi kumulonga lo alo
1: yakomye
0: isabato nziza
1: umutse w'umunezero
0: ninde twakuye
1: nitorokia mu rusando
0: kaze mu kiganiro
1: ego ndashaka gutashya
0: ni ugutumira abataruka isabato kugira ngo ejo tuzoruhukane
1: gutumira abataruka isabato
0: rero umubyeyi wacu nikombore aniyamenye ikiganiro

umunwanyi wacu aciye agenda nawe ntibikunze ko tubandanya. Reka tube turasomera ubutumwa batwandikiye. Hari uwatwandikiye avuga ngo ndi Gerard Imasha, ndatumiye Jackson, Mariko, Kofi, Kalenzo, Donate, tuzohurire mugwako aho ubukera.

neza amba ni ntunza mu gitanga cyabobanza ama ndifurije kuruhoka isabato mdogo no musheri nyandwi no muhungu wiwe nimpaye na wakamye kumabare ni Blaise papa kingi mu rukaramu ndabahaye mwiriwe urakoze cyane kuri hajya gakiza ndatumiye umujyango wa data bukwe tuze duhurire tuze turuhukanisa abato ku ishengero rya gikokori akaririmbo akariko kose ka kizimitima aho